0: And coming up next.
1: Coming up next.
0: Coming up next.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan, Angie Marcamo.

0: Sugar. Sangga at Kalusugan.
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating Jmar Herbs Incorporated. At syempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with Agaricus Mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with Brown Rice Extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila'y medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na, ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin po pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po, pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents dyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, wag masyadong kataasan o pataasin, ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300 at sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahagi ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan at yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan, mga Bicolano at Bicolana.
3: Good morning! Good morning!
2: Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
4: Maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy, nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan mga parents ko, ano? At good morning din sa ating mga taga Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha, isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong Sun natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-27-77888. Hala, sige mga parents kong minamahal, mamaya balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: nagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. At kumusta po ang ating mga suki sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ano? At marami pa rin nagtatanong, may kaugnayan sa ating mga produkto, kaya tuloy-tuloy po ang ating pagpapaliwanag. At narito po yung kailangan po nating malaman kung ano po ang mga benepisyo na pwedeng makamta natin dun sa produkto ng GMR Herbs Incorporated. Masarap po yung ano, yung ating Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus mushroom. Ano po? Tapos may kombinasyon po ito na Panax ginseng. At ito po namang spirulina, kasama rin po mga parents ko. Ano? Kaya ito'y simula noong 2011. Ito na po yung ating kaping paborito. At talaga namang hanggang ngayon naman, siyempre. At maraming nagpaparating sa atin. Marami tayong mga parents na kasama nung panahon ng taong yan, 2011. Mga nakaistoryahan natin, may kaugnayan sa ating mga produkto na hanggang ngayon po ay nagme-message po sa akin at nangungumusta. May mga parents tayo na nagpaparating ng masayang pagbati at sinasabing Kasangkang Injemar, kayo po ay napakalayo na po nang narating. Samantalang kayo'y kasalo lamang namin ng Lumi dito sa San Juan, Batangas. At kayo po ay namimigay ng mga produkto at kayo po ay nakikisalo sa amin. At hindi na po namin kayo nakikita sa sobrang yung kabisihan. Ano po? Pero ito yung mga sinasagot ko eh. At sabi ko nga ay pasensya na po. At nang lumawak po ang distribution ng ating produkto, ay nakapokus po tayo kasi yung mga produkto natin, inaalagaan po natin yan. At gusto po namin ay tuloy-tuloy ang paglusog ng ating mga parents. Mayroong nagparating sa akin na kung hindi raw dito sa Marcafe, baka wala na daw po sila. Malakas daw yung kanilang resistensya, yung kanilang immune system. Kahit lumaan pa ang COVID-19, ay hanggang ngayon sila'y buhay pa rin at sila'y hindi tinamaan ng COVID. Yun po yung COVID-19, mga parents, kong minamahal. Isang mabagsik na virus na kumalat sa buong mundo. At ang naging lakas ng resistensya nitong ating mga parents, kaya daw sila'y buhay pa dahil po doon sa ating mga ingredients ng ating produktong Marcafe. Ayan po ay puro mga totoo, mga kasangga natin, ha? Talaga namang ako po'y nakararating sa mga sulok-sulok nitong ating lugar, eh, lalo po sa Batangas. Talaga namang yung mga lugar na hindi ko akalaing mararating ko'y nararating ko dahil ako'y nagpo-promote ng ganitong klaseng mga produkto. Kasulok-sulukan ng Lemery, napasok ko po yan, mga kasangga, na akala ko hindi na rin ako makakabalik dahil yung pong pinasok na sasakyan namin ay iisa ang daan. Hindi pwedeng makabalik, para bang dumaan ka ay iisa lamang ang kasya. Pero paano ako makakabalik? Kailangan maghanap tayo ng paglilikuan, pero walang mahanap. Kaya umabot hanggang dulo, malapit po doon sa Taal Volcano o doon sa tagiliran po niya. Pero mayroon po kaming isang nalusutan na pagtingala po namin, abay, may mga bahay sa itaas ng bundok at kami naman in-entertain. At sabi ay yan daw ang pwedeng paglikuan yung lugar na kung saan ay may mga kabahayan. Ano po? Kaya yun, may mga namit tayo na ibang tao sa bundok. Talagang hindi natin akalain na yung lugar na yun ay isa po yan sa lugar na kung saan ay pinupuntahan ng mga taong medyo mahihirap, sabi nga po han eh. Yung medyo talagang hindi sanay sa kabayanan, pero nandun po sila eh. So, hindi naman po sila harmful, bagamat sila po ay tumutulong kung paano po makakabalik tayo doon sa bayan ng Lemery, mula doon sa kabundukan ng Lemery. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi ko, makakabalik pa kaya tayo nire. So, di bale. At ang ganda ng Batangas Province in fairness, ha? Napakaganda ng Batangas Province. Ano? So, sa lahat po ng lugar na napuntahan po natin, maraming salamat doon sa mga parents natin. Alam ko po, ako'y pinapakinggan nila, lalo po yung sa may Mount Banoy. May friend tayo dyan sa lugar na yan. Nalimutan ko yung pangalan eh. Sana nakikinig siya. Si Kasanggang Inji Mark Amonyas po ito. Hani, kung tawagin niya sa akin ay si Kuya Mark Azores. Kuya Mark Azores. So, good morning. Ay, madaling araw, nakikinig yan. Yan yung nagsalita ng aking tinutuno. Yung kape, tinutuno o ano, hinahalo ba yun? Yung hinahalo niya, ang salita ay tinutuno eh. So, yun po. At pinapainom sa asawa. Sana nakikinig siya, no? Sana i-message niya ako. Alam niya, ang ibig kong sabihin, kung hindi ko nga natandaan ang pangalan, nalimutan ko na, di bale. At ang mahalaga po ay, alam ko po ay buhay pa sila. Ano? Good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Good morning! Yun pong Marca Faye 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po'y may tatlong active ingredients. Ha?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Mark Camonias. MG Mark Camonias.
1: Tulad ng agarikos sa mushroom extract. Alam naman natin itong kabuting ito ay matagal na pong sumikat at aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po mga kasangga ay kabuti. Itong kabuting ito ay sadya pong nakakain at nakapagpapagaling at nagmula po ito sa bansang Brazil. Kabuti na napakahusay na kumalat sa Japan, sa China. Ito po yung kabuting mababa sa calorie content at nakatutulong magpalakas ng immune system. Yung immune system kasi natin, kapag yan ay talagang mahusay, malakas, yung mga karamdaman na malala ay hindi na pwedeng tumuloy kasi nga may panlaban po tayo eh. Kaya importante sa lahat, kung kayo magkakape, yun na pong may herbs. Yung tunay na may herbs, ha? Hindi ko muna basa nyo may herbs ay may herbs. Itong ating produkto, mayroon po itong sangkap na Agaricus blasimoril mushroom. Sapagkat mga nanay ko nakikinig, mga tatay, ano, sa lahat ng nakikinig, ang produkto po na Markafe, ito po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Isinasubmit po niya ng formulation, ano, para po matest po ng laboratory. At tinetest po nila kung tunay na may halo. At kung wala naman, sa sinasabi ay hindi magkakaigyan eh. At ito po ay i-reject po kapag ganun. So kaya kayo po, hindi sayang ang ibinibili ng Markafe sapagkat transparent po ang ating company para sa ganyan. At maganda po kasi kapag nakakapagpalusog tayo ng ating mga parents, ano? Masaya po tayo. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi po sa pera-pera ito eh. Sa totoo lamang, yung pera hindi po priority sa ganitong ginagawa natin. Ang kauna-unahan natin ginawa, noong panahon ng 2011, tayo po ay nag-isip na paano ba tayo pwedeng tumulong sa mga parents sa pamamagitan ng mga food supplement na tunay. Yung makapagpapalusog ba tayo? Opo mga nanay kong nakikinig ha. At yun ang naging mission natin. Makapagpalusog. Kaya nang lumabas yung produkto, mga nanay kong minamahal, one year po natin yung pinatitimpla. At adjust ako ng adjust kung ano-ano bago ko makuha yung timpla niya. Tapos yung tamang sukat ng ating active ingredients, naging maayos po yan. Tapos yun, pinatikim natin sa mga guards, sa mga parents natin, ay nagustuhan po nila. Kaya ang purpose po ay makapagpalusog sapagkat yan po yung kapinikas hanggang Injimar eh. Dahil ang sabi ng doktor, wag na ako magkape na matatapang na kape. Eh di huwag, ano po, at mahirap na rin. At nakakabara pala ng ugat eh, yung sobrang caffeine. Kaya ang ginawa po natin, gumawa tayo ng kape na makatutulong sa kalusugan natin. Ay kaso, ipinamahagi po natin sa mga parents kasi sobra-sobra naman yung pinagawa ko. Ay pinasubukan ko, tapos yon tinesting natin, subukan natin sa drugstore kung mabibili. Kasi may mga kaibigan akong mga pharmacy, subukan po natin. Ayun, hindi talaga tinigilan ng mga parents hanggang sa lumaki ng lumaki yung kailangang ipagawa para po yung ating mga parents ay makalatan ng produktong mabisa para sa kalusugan. Hani, yan ay sa pamagitan po ng Agaricus blasimoril mushroom. Kaya yung ating mga parents, kung maghahanap kayo ng kape, dapat sinisigurado ko po sa inyo yung quality product natin. Mga parents kong minamahal, maniwala kayo. Kaya yung Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, naging number 1 po yan sa merkado, sa kaping may herbs. At walang nervyos eh, tapos walang hapdi ng sikmura, at kayo po ay laging hahanap-hanapin nyo ito kapag ito ang inyong kinape. Kaya nga lang po siguro, ang pinakamatindi rito, kapag nakakainom tayo ng markape, tayo po aantokin after po na matunaw yung ating mga kinain. Ang ginagawa po kasi natin dito, kapag tayo po halimbawa kakakain lang po mga nanay kong minamahal, pero nagtitimpla ako ng markape, mamaya parang gutom na uli ako. Tapos ano, tawag dito, masigla po tayo, kaya lamang, ang epekto po nito ay kayo ay marirelax, aantokin kayo, makakatulog po kayo. Ay sa strong coffee, hindi pwede kayo laging gising tulala, ay nakakapagkasakit naman po yun. Hindi po bagay sa mga parents yun, sapagkat kailangan po natin sila ay makapahinga, makatulog. Kaya hanggang ngayon po ha, ang mga produkto natin numero 1.

0: at yung pagiging loyal ng ating mga parents sa produkto. Alam nyo, nakatulong sa inyo ang Marcafe dahil sa mga ingredients, dapat magtuloy-tuloy din po ang inyong pagkonsumo dahil unang-una, mga kasangga, yan po ay maganda ang pagkakatimpla nung una pa man hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kaya nga po inaalagaan po natin para sa ating mga parents. Hindi po naman bumababa ang sales ng ganitong produkto natin eh, sapagkat unang-una, hindi rin po nagbabago naman yung lasa, hindi nagbabago naman yung epekto, laging positive, laging maayos, sapagkat alaga po natin ang mga produkto ng ating company. Ano? Kaya sa ating mga kasangga, marami pang dapat ipaliwanag sa ating produkto, pero medyo mahaba yung paliwanag natin dito, kaya mag-commercial muna tayo mga parents ko, tsaka magbigay ng mga patotoo yung ating kasanggang si Arvin Enriquez. Ano po? At ito na may ulit-ulit din lamang at babanggitin po natin to tuwing program yung mga benepisyo at kagalingan ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Kaya sa ating lahat, ang ating numero 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman si Kasanggang Injimar Camonias.
1: Maraming salamat Kasanggang Injimar Camonias. Mga kasangga, makakapanayam po natin sa himpapawid ng ating pong suki na natulungan po ng ating produkto. Produkto po yan ng JMR Herbs Incorporated at aalamin po natin kung gaano po kagaling itong ating produkto sa ating kasangga. Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad at taga saan po tayo dito sa Bicol Region?
2: Imelda Nonsol Di Maano, 47 years old, taga Balogo, Sorsogon City.
1: Ano po sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po, ma'am, ikwento niyo po sa amin.
2: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung Marcafe po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Nung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng minding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung Marcafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko kasi mayroon na po kaming binibenta.
1: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais nyong sabihin sa kanila?
2: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung Marcafe kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
1: At nakasama nga po natin sa himpapawid si Kasanggang Imelda Di Maano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at mga produkto ng JMR Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, Kasanggang Injimar Camonias.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
3: sangga at kalusugan tungo sa isang malusog.

0: busog at responsableng mamamayan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
3: Sa ilaw.

Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Sila sa Amigos Coffee. Nga dasag ko diri baligya, sir, by cartons na ning ako ah.
14: Ay, nagkatalamat to. Karon mamanag-promo
15: ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International.
16: located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Kataman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

palangga para kape nga para sa tanan. Isang kape lang yan mga palangga. Managingo na to. Tatak Amigos Coffee. Muna nga ay namog langan-langan lang ga. Duol na dito. Pangutana na dito. Amigos Coffee ha. Ang kape nga mohatag o kaabtik o kadasig sa tong panglawas. Usara man na kakapilang ga. Amigos Coffee. Unya gidublahan na karon sa tong

0: katalko dayon na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga na kuy acute kidney.
1: Ayan, kay ako madunggan mamas sa manghupong marag-cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayon,
0: moto
1: dayon.
0: Siya, sir. Oo, moto siya. Na nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mo, bisa mo, usag sakit. Wala mo, ang tanggay man ako. Nag-introduce ako ang
1: Ah, inom mo ko sa kasya siya, ining samot siya sakit.
0: Oo, oh, ni-wala siya. Oo, oh, ni-sakit.

0: anak-anak dahil.
1: Oo.
0: Sige, ma'am, so daghan kay salamat mama niya. At least nindot kay mong testimony sa atong amin. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
1: Ang ika-advise lang ako sa mga listener. Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape. Ordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
0: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung name one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
1: North.
2: Kamusta? Kisa yung mga sawa?
3: Oo. Antipin, wala, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
3: 300.
2: Bihan, no? Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
3: Wato, mga... karton, tuloy.
2: Oh, tulong sila na, oh. Sa
3: iba't iyo
2: na. Iyo ng amigos kopi.
3: Ah, okay kayo. Mga lima katuig.
2: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Oh. Yeah, tulo lang yung...
3: Ah, sikibo.
2: Ah, sige. Gita niya tayo nari mo, sir, ha? Taga-urban
4: din sa Sangi Alegria. May nagiyan nga usa ka ginang sa kanon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol. Kaya ako rin siyang naagian. Dayon, willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y pangana to, ma'am?
5: Emily Erong.
4: Kus gagamay, ma'am. Kisa'y pangana to, ma'am?
5: Emily Erong.
4: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
5: 35
4: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
5: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya kanang ang akong

0: Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Subong. Tigamitan ka na, Amigos Kope.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro. 1 year, Subong.
2: 1 year, Subong ka na nagamit sa Amigos Kope. Tiga, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka, Amigos Kope, how?
3: At amon ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, likod kakilid.
2: Kakilid? Hindi ba dala pa ang ilo sa misis house, sa migata?
3: Ay, hindi no. Balda, mabalda. Madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Tay, kamusta? Pagkita mo sa Amigos Kope, ano natabo niya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na. Dala mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagali balik sini, kagma namin man permisa ka, kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo likod na dula, Ged?
3: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-dandi ulo brown sa siap. May pintura sa kagkuan ng body repair daan. Kanika.
2: Ah, ga body repair ka sa ang salakyan.
3: Hmm.
2: Eh, amo na na ginain mo ang Amigos Kope.
3: Oo, oh, naguntat mo ko gani. Inom nga berna. Hot kay nasiguro kong Amigos Kope.
2: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilipnon nga makaubog. Ang Amigos Kope na ginatira ko.
3: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
2: di amo na. Ako pati bog garantisado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Kope.
2: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, balintawa, kiss ka lang, te, no?
3: Oo, balintawa.
2: Isa, bao, grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, gay, gabas ko kagad.
3: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Kope kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay ka tama pero kung makaamigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang git na way ka ginabatyag
2: bo te gubasko git basko
3: o may mayo kay dako kay na bibig sa kon ang Amigos Kope na
2: dugay ka na gamintin sina.
3: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy. 63 na na-dra.
2: Boda mo na eh.
3: Oo, oh, damo na. 63.
2: 63. Imo, ikaw lang nagainom?
3: Pakisa, kung may-ari din malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila. Panagsalang kay gapangakigmas misis kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag. Pero okay kayo sa akon.
2: Istig okay, dyan. Yeah. Kasi may sit mo gainuman?
3: Oh, gainuman sa kong gabi, kisa, nga, dahil tulog, yung mga pagkwanay. Oh,
2: bakit hindi ba katulog yung misis?
3: Okay, gusto mong kuro mabato man eh.
2: Mabato ma, oh, grobe. Diba, pila edad sa imo misis, oh?
3: 47 pa na sa?
2: 47, ikaw, 51. Oh, okay, ano maambal mo sa nagapalmati isubong o okay, kigining Amigos Kope ta?
3: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa Amigos Kope kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng olubrawan sa ila misis.
4: Wow, yes, amo gina, maodzo na mga palangga, no? Makabulig. Or makatabang manaingon si Idol Wednesday. Diha jud ko believe sa Amigos Kope Kuya Angel. Sure ka dol. Sa yes Kuya Angel, gimingaw mi ni DC Labortic paminaw sa mga unsa man po'y gusto nyo paminawon na. Ingon si DC Labortic Kuya Angel, kumbati kayo akong kinabuhi human ko nakainom og Amigos Kope. Unya akong gipadalundunan og Amigos Capsule. Unya unsa may naitabo DC? Isa wow. Wow. Walog yun, Kuya Angel. Anya, nga no, DC. Uy, isa, basta, Kuya Angel. Giari ko ni Idol Wednesday, katong bitawang diha, siya gikan, Kuya Angel, nga kahamagun siya. Anya, asaban siya ning lahos. Isa ning lahos siya diri sa Carmen Bohol. Diri niya gipabuto ang tanan, Kuya Angel. Grabe. Hoy, grabe sad na. Oy, Idol Wednesday, kato deng gikan ka diri ni Paldo ka ni Lahos day ka diag ganbol. Grabihan sa nimo Idol Wednesday lahong tay. Ay, let's go. Dear Kuya Angel, mayong buntag ka nimo ug sa tanan nga naminaw si mong programa karon. Taguala ni ko sa pangalan nga DC Laborte. Nadiri nagpuyo sa Bicao, Carmen Bohol. Naglanog-lanog karon diri Kuya Angel ang Radyo Bulanon. Tinuod Kuya Angel, katubitong imong gibalita si Idol Wednesday nga diha sa imong studio. Onya, nagtanaw ni DJ Kicks nga mura na siya kahamagun, Kuya, pero alanganin lang siya kay nagatubang daw ang imong kamera niya, Kuya Angel. Ning hingagaw o ning lahos siya diri sa Carmen Bohol, pilar may pagsakay, Kuya Angel. Og nakita jud mi diri, Kuya, nag-abot mi dito sa Tubigon Bohol. Dili gid unta ko gusto makikita niya, Kuya, pero namugos gid siya para na ako no siya ipabutay. Og dito, nagkita mi duha. DC. DC. Wednesday. Ngano ni pugos man jud kagari, oy. Di ba nag-ingon ko nimo nga dito ko sa studio ni Kuya Angel. Kahamago na ginunta ko. Pero pagli-li na ko, DC, klaro kayo akong upaw. Klaro kayo sa CCTV ni Kuya Angel. Mato, DC, nga dali na lang ko mo, dali na lang ko mo pabutunin mo. Pugsay, ana, ngayon mo magpapabutin. Wednesday, nag-amigos capsule rin ako. Nga ikaw, nag-amigos capsule ka, Wednesday. Mula hutay ka na ko, Wednesday. Basta ako. Andam ko mo dawat sa imong pabuto, Wednesday. Umubaos ako pabuto. Huh? Nag-amigos capsule ko. Nangayo ko dito ni DJ Baday. Nangayo rako kay bawa na ka. Hilig rako mangayo. Nangayo rako. Nangayo rako. Wednesday. Wednesday. Tinuod ka nga. Nag-istorya pa ganit. Nganong imo naman ang giluklok. Wednesday, unsam na imong giluklok? Ayaw sa nag birahaba. Dili na madaha, DC. Nasinaksak mo sa... Wednesday! Wednesday!

0: Wednesday, okay ra ka? Bago pa man yung giagian ni Rolly.
1: Okay ra. Giagian raman ka ni Rolly.
2: Mahal, bakit mo?
0: Wednesday! Wednesday!
1: DC!
3: Yes, masama kami, Ghost Capsule, mga palangga. Ang lakas na lakas. Ang putok na putok. Wala na yung Idol Wednesday. Sana all. Sana all kayo, mga palangga, ang energy ni Sir Wednesday, ni Idol Wednesday, kay Nakaamigos Capsule. So, sa pag-ipaabot, ha, mga palangga.
4: Oh, mayong hapon.
5: Yes, mama. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
4: Kate Celeste, sir.
5: Kit Celeste or Iki Kuan Nanay Kit.
4: Yes, sir.
5: Ay, nay, ha, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ta kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang ta unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom diha Nanay Kit Celeste?
4: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning kanang dili nako kapuyon, sir, basta wala koy katulog or wala koy pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, mo wala koy kakapoy ba.
5: So dili ka makafeel og kapoy na naikat, basta duha ka capsule lang sa nimo, ano, duha ka capsule per day imong ginainom.
4: Yes, sir.
5: Sa di pa ka mukaon.
4: Yes, sir.
5: Wow.
4: Usap-sad na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
5: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
4: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
5: Mura kang baboy. So, karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
4: Oh, mura na kong baktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, og mga 5 kilos.
5: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagkakaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Ket.
4: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
5: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad ka ni Adto?
4: Mag 60 years old na, sir.
5: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
5: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Hmm.
5: Yeah, ang
4: Giyahapon nga experiencer kay dili sa siya kapuyon.
5: Dili pa siya kapuyon. Pero nailang pangutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
4: Ay, kumbat. Giyahapon, sir, ay bisag mag-senior.
5: Ha?
4: Kumbati giyahapon, bisag senior niya siya.
5: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
4: Aw, oh, sobra.
5: Sobra? Sobra pa sa gilok?
4: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
5: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
4: Aw, oh. Sakto na lang mga duha ka round.
5: Duha?
4: Bago matulog o kwan, kadlaon.
5: Ano, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka round.
4: Ah, gabi, oo.
5: Upatanan. Dili
4: dili
5: mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay ito edad nimo, Ma'am Kay?
4: 45, sir.
5: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Oh, kamusta man?
4: Uga-uga na, sir.
5: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami ko sa capsule?
4: Aw. Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
5: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga. Ting huwaw ra ba ron?
4: Dili, sir. Uy, masamot o kadagayday.
5: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaoginis tatay alok sa mga sikrito sa pagpadagay na yun. So, unsa gi kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
4: Yes sir, kami yung duha sir.
5: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
4: Uy, alangan.
5: So, unsa i-advise nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imuhang ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay nga adunay pila edad ni tatay alok sa isinta nga ikaw 45 15 ka tuig dunay gap ba unsa inyo unsa ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule
4: yes sir proven and tested jud ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay dili gyud mo magmahay
5: no ba
4: mm-hmm.
5: sa palami mo mo pasukol na
4: makasukol na sir ay
5: ni ang sapa nga naugahan ang zaman
4: magdagayday na.
5: Ay! Pero na yung pagmutahan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kamusta man na? Mubalik ba ang kapris ko?
4: Mubalik yun siya, sir. Oy, wala na siya baho.
5: Hala no. Tinood ka?
4: Tinood, sir.
5: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
4: Oo, oh, ni Ana Jod.
5: Ay. So, nagagay salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listiha. Taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
4: Taga-Barangay Langob, Asturias.
5: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
4: Hmm.
5: Wow, labi. So, nagagay salamat, Nay Kate.
4: Thank you, sir. Thank you.
3: Yan, sa batod pang nanay Kate, ha? Mubalik yun, ug dagayday mga palangga, ha? Mauna, mauna langga na, mauna nga alang sa tanan. Unsa pa'y gipaabot ninyo, ha? Amigos Capsule! Mubalik ug dagayday ang mga sapa nga naughain.
6: Patunugin mo! Amigos!
3: Una nga, taralit sa mga palangga, adto na sa pinakaduol nga butika ug pharmacy diya sa inyong dapit, ha?
6: Amigos Capsule!
3: Mag-Amigos Capsule na ang tanan. Oras on top na alas 10. Dagan-dagan salamat. Wala tayo kong oras. Kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Ang kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para sa tanan. Tatak Amigos Coffee. Anya, paghisgot sa kapsula, Tatak Amigos Capsule.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouted arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Siya Media Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Thanks for watching mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon for more updates. Thank you. Bye-bye.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

Kristo, sa muligkat, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. Family.
1: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
4: So, di magsalo po. Dati pong taga-Kabite. Saan po? Nasa negosyo
5: si Lintang Kapater. Si George, po ito ng
6: impantation
5: si Alvin ng barangay Santa Cruz.
6: So, sa intasampan po. So,
7: inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana.
8: Ang sabi ko sa kanila lang,
7: pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon mo na.
9: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
10: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na kagasa, Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom of rice coffee mix para sa inyong, mayong panglawas.
11: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo,

0: Subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko. Okay na siya lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating mo namang Facebook account, Rice Coffee. Kaya ito naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan. Tara na at magkwentuhan na tayo. Kasama po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. At bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo po ngayon ay magkwentuhan na naman. Patungkol po naman sa inyong mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Blast Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At eto na, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
4: Yes po, good afternoon po.
3: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Yes, ako po si Maribik Magalaban. Sir, tatanong lang po namin kung saan po nakakabili ng Rice Coffee.
3: Saan po
4: dito
3: kayong...
4: po sa Binyan. Binyan, Laguna po kami.
3: Laguna.
4: Binyan, Laguna po.
3: Apo, wait lang po, nanay. Ha? At ilang taon na po kayo, nanay Marivic?
4: Ano po, 57 po ako, pero yung asawa ko po, 62 years old.
3: Okay po. Sige po, ma'am Marivic, wait lang po. Ha? Titingnan po natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa Laguna. Paano nyo po nalaman yung ating po namang Rice Coffee, ma'am? Hello po.
4: Nakikinig po kasi yung asawa ko sa radyo ngayon, okay 87 po. Point ano, kaya sinulat ko po yung number nyo.
3: Salamat po, maraming salamat po. Nanay, dyan po, Nanay Marivic, dyan po sa Binyan, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee dyan sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, at sa St. Andrew Pharmacy. Lahat po yan sa Binyan.
4: Ah, okay. Sa Med Ali po.
3: Med Ali, Laurito.
4: Med Ali. Ano nga po ulit yung dalawa?
3: Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, at Laurito sa Murang Gamot Drugstore.
4: Ayun, Murang Gamot Drugstore sa St. Anthony. Opo, dito lang po
3: Saint
4: yun.
3: St. Andrew.
4: St.
3: Andrew po. Opo.
4: Okay po.
3: St. Andrew po. Sa paghahanap po ng ating...
4: St. Andrew.
3: Yes po. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, Ma'am Marivic, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton, nakalagay po yung ating Rice Coffee, ma'am. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
4: Okay.
3: R-I-S-E po.
4: Okay,
3: S-E, okay.
4: Po.
3: Kasi hindi po ito bigas.
4: Opo.
3: Opo. Okay po.
4: Opo. Ano po ang inform nito, Sir Eric? Pas po ba o before?
3: Kahit
4: once
3: po.
4: Once ano lang po ba? Once a day lang po ba?
3: Ma'am, mas maigi po kung
4: anytime, pwede po.
3: Yes, anytime po, may laman o wala yung inyo po namang tiyan, okay lang pong uminom ng ating rice coffee, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, kahit po ilan, pwede po ninyong inumin, mas marami po, mas maganda. Sa isang araw, kahit po ubusin po ninyo yung isang box ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema.
4: Okay po.
3: Okay po.
4: Ano po isang box, sir?
3: Ang isang box po ay ang SRP.
4: Sige po, dito na lang po, sige.
3: Opo, ang SRP po niyan is 180 pesos lang per box. Okay,
4: okay
3: po?
4: Okay po, sige po, maraming salamat po. Opo, opo, salamat
3: balitaan
4: po ng marami.
3: Ma'am Arvick, balitaan niyo po kami kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kapag meron na pong mga nararamdamang pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami dito sa ating programa.
4: Okay po, sir. Sige po.
3: Maraming salamat
4: po.
3: Mabuhay po. God bless po.
4: Sino po ito?
3: Si Kuya Boy. Si Kuya Boy po ito, ma'am. Si Kuya Boy.
4: God bless po.
3: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po.
4: Okay po. Okay po. Okay. Okay po. Salamat po ulit. God bless po.
3: God bless po. Thank you very much. Ayan po mga kaibigan, si Nanay Marivic ng Binyan, Laguna mga kaibigan. At magsisimula na rin uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Ayan si mga gustong magtanong, patungol po naman sa ating produkto mga kaibigan kung saan po ito mabibili. Ito na yung pagkakataon po ninyo mga kaibigan na malaman kung saan po ninyo pwedeng puntahan para kayo po yung makapagsimula na ng pagiinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito mga kaibigan. Kung kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito, tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
5: Hello po.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
5: Si ano po to, taga Iloilo po kami sa San Enrique, si Connie po.
3: Connie, okay, ng Iloilo. Okay po. Nanay Connie, opo. Ilang taon na po si Nanay Connie?
5: 58 na po.
3: 58, opo. Kayo po, Nanay Connie, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Gusto ko po subukan pero hindi ko po makita eh. Walang mabili dito sa amin sa San Enrique.
3: San Enrique, Iloilo. Sige po.
5: Opo.
3: Nanay, eto po ah. Tingnan natin kung saan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
5: Ay, gabi-gabi po ako nakikinig po sa istasyon niyo po.
3: Thank you very much.
5: Gabi-gabi.
3: Opo. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee?
5: Opo, lahat po. Naririnig ko po. Kada gabi po nakikinig ako.
3: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman ngayon, Nanay?
5: Yung sa akin kasi po, may high blood din ako. Tapos mga UTI din po. Mm-hmm. Tapos may rayo din po ako. Masakit din mga tuhod.
3: Mm-hmm. Opo. At kayo po ba yung iinom ng ating rice coffee mismo?
5: Gusto, hindi ko pa po natikman kasi hindi pa kami nakabili dito, raya namin.
3: Opo.
5: Walang tinda, walang nagtitinda.
3: Sa Iloilo, sa, saan nga po kayo?
5: Sa Enrique po, malapit sa Pasay.
3: Okay po, Iloilo. Wait lang po, tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Diyan po sa Iloilo, Nanay, pwede kayong makabili ng ating rice coffee sa Aldeguer, Anilao, Banate, Barota, Kabatuan, Kalinog, Dumangas, Dumarao, Gimbal, Iloilo City, Haniway, Haro, Lambunao, La Paz, Leganes, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pasay, Pavia, San Joaquin, Santa Barbara, Tigbawan, Saraga. Saan po kayo malapit?
5: San Enrique po, malapit kami sa Pasay po.
3: Pasay, okay po. Diyan po sa Pasay po, Nanay, pwede kayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Hervas Drugstore.
5: Hervas po?
3: Apo, Hervas Drugstore po, Nanay.
5: Sige po, subukan ko po, hanapin ko na lang, sir.
3: Yes
5: boy.
3: Po. Apo, Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, lagi po ninyong tatandaan yung lagi kong sinasabi. Ang spelling po ng ating rice coffee ay R-I-S.
5: R-I-S-E po.
3: Opo, kasi hindi po ito bigas. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
5: Opo, opo, sir.
3: Okay po, Nanay. O, basta...
5: Hanapin ko, sir.
3: Opo, tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali kasi masasayang yung pera po ninyo at baka mawalan kayo ng gana kapag nagkamali kayo. Sayang naman po na kumbaga lilipas yung panahon, nanay, na hindi po ninyo matutugunan yung problema po ninyo sa inyong kalusugan. Kaya tama dapat po yung ating produkto na hanapin. Ang spelling po, R-I-S-E, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton.
5: Opo, sir. Sir, na, ano ba yung isang box? Sir, nakalimutan ko yun, yes. Di ba? Nasa box yun?
3: Yes po. Nasa isang box po yan, 10 yung laman. Nagkakahalaga po ng, ang SRP po niya, nanay, is 180 pesos lang per box.
5: Ay, okay, sir. Mura lang din pala.
3: Yes, murang-mura po yan, nanay. Kapag kalusugan yung pinag-uusapan natin, napakamura po niya, nanay. Nanay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan para maibahagi din po natin sa ating mga kababayan.
5: Opo, sir. Kasi tinuwa ko talaga
3: yung number. Opo.
5: Talaga tumawag sa inyo.
3: Yes, thank you very much. Opo. Tsaka nanay, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo gabi-gabi sa ating programa. Thank you very much po, nanay.
5: Opo, sir. O sige, sir. Thank you din po. God bless.
3: Salamat. God bless po sa inyo, nanay. At mag-iingat kayo. Mabuhay po kayo. Asahan ko po, yung, sir, asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Salamat.
5: Opo. Sir Boy, thank you. Opo.
3: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Thank you po.
5: Bye-bye po.
3: Ang kaibigan si Nanay Connie ng Iloilo. Sige po mga kaibigan. Yes, tayo po yung napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po iba't ibang mga tinig po ng ating mga kababayan ang inyong pong napapakinggan. Sa lahat ng mga kababayan po natin all over the Philippines, mga kaibigan, yan po yung napapakinggan po natin. Sila po yung mga umiinom na ng ating rice coffee. Patuloy po na natutulungan ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kaya mas maigi po na ngayon pa lang ay umiinom na po kayo nito. Sabi nga natin, ito po ay hindi lang para doon sa may mga karamdaman at hindi lang po doon sa mga matatanda. Mga kaibigan, pwede rin po ito sa mga bata. Ano po? Para maprotektahan po naman yung kanilang kalusugan. Huwag na po nating antayan na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago po tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang na maganda pa yung kalusugan po natin, mas maigi po na isecure na po natin yon. Ibig sabihin, kapag tayo po ay umiinom ng ating rice coffee, na tayo po ay maganda yung kalusugan, nasisecure po natin yung ating po namang kalusugan na hindi na po pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede po magpahirap po naman sa atin at pwedeng kumintil ng ating buhay, mga kaibigan. Cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee, mga kaibigan. Tagapaglinis ng ating po namang katawan. Ibig sabihin, lahat po naman ng mga impurities, mga toxins na nandyan po sa loob ng ating katawan na pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman, yan po yung tinatanggal ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Sige po mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo tungkol po naman sa ating produkto, mga kaibigan, itawag niyo po yan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
6: Hello po.
3: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan po ninyo?
6: Nanay Jessie.
3: Nanay Jessie. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Jessie?
6: Libanan.
3: Alimana si Nanay Jessie. Okay po. Nanay Jessie, sige po. May tanong po kayo. Go ahead.
6: Ito ba kung saluin yung 21-in-1 sa kayong yung 14-in-1?
3: Kung pwedeng?
6: Paghaluin.
3: Pwedeng, pwede po, nanay. Wala pong problema. Wala pong problema, nanay. Pwede niyong paghaluin yun. Nagawa ko na rin yan. Pinaghahalo po naman yung 14-in-1 plus 1. Opo.
6: Ano nga po pala yung ginagdag yung ingredient doon sa, doon sa 15? Ang natatanang kasi meron yung sinabi mo, ano pala yan, garlic at saka lagundi. Ano po po yung ginagdag?
3: Ah, hindi ko po nasabi yun, nanay. Baka po, hindi, kasi nanay, ang mga, nandyan naman po nanay, makikita nyo naman po sa, ano, sa karton ng 25-in-1, yung mga ingredients ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. May dagdag po yung sampu. Sampung additional na mga herbal ingredients. At yan po, nanay, ay hindi po iniligay lang dyan para gawing 25-in-1. Yan po ay pinag-aralang maigi din ng ating po namang kumpanya para po naman maging mabisa rin po yung katulad po ng ating Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
6: Wala po yung pagkasabi ko.
3: Ano po yan?
6: Kasarap pa na ako.
3: Nanay, medyo malabo po kayo.
6: Ano? Kasi po yung sabi ko, yung na napapaitan ako ng lasa nung 25-in-1. Tapos ngayon, parang nasasarap pa na ako. Kasi marami po kayang ubusin yung isang simsaan,
3: nanay, kasi po yung ating 20, kasi po yung ating 25-in-1, sinadya po talagang maging strong and healthy po yan para dun sa mga mahilig talaga magkape. Yan po yung sadya pong ginawang strong, yung ating po naman 25-in-1 at healthy.
6: Kasi parang nananawa na ako doon sa 14 kasi mag-apag na tao doon umiinom.
3: Tama. Ako din po, ginagawa ko rin po yun. Pinaghahalo ko po. Inuubos ko talaga yung isang sachet ng 25-in-1 at yung isang sachet po naman ng 14-in-1. Pinaghahalo ko talaga at yun po yung iniinom ko, nanay.
6: At saka pag sinasabi
3: ko
6: natin sa kanin, sinasabaw ko.
3: Tama yun, pwede rin po yun. Sabaw natin sa kanin. Maigi din po yun. Ang importante po ay umiinom tayo araw-araw ng ating rice coffee. Kahit po anong sa anong paraan, basta umiinom tayo ng ating rice coffee, kahit isabaw po natin yan sa kanin. Marami din tayo sa ating mga kababayan ang ginagawa po niya, nanay.
6: Okay. Tumalakas lalo ang
3: tawang
6: ko
3: nang iniinom
6: ko.
3: Tama po, nanay. At sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo. Opo, may dagdag po yan kasi may dagdag pong sampo. Medyo mataas-taas po yung presyo niyan dun sa ano. Pero ano lang naman, tama lang naman, nanay. Tama lang naman. Kung sabi ko nga, kung pag-uusapan natin ay yung kalusugan, tama-tama naman po. Wala pong problema doon.
6: Kasi kaya po yun ako.
3: Ano po yun, nanay? Ano po yun? Medyo malabo po kayo.
6: Okay lang po. Noon, may naitatabi akong tira nung hindi ko pa nakikilala si Rice Coffee. Ngayon, wala na eh. Ang naitatabi
3: kalusugan ko. Yung kalusugan. Yun yung pinaka-importante doon, nanay. Kasi kung tayo po ay may mga karamdaman, wala, yung pong tinatabi po ninyo, talagang mas lalo pa pong maghahanap pa rin po kayo ng iba kapag tayo po yung may mga karamdaman. Mas maigi na po yun na kahit po wala tayong naitatabi, basta maganda yung ating kalusugan, okay lang po yun, nanay.
6: So, kaya nga sabi ko, kahit wala akong naiipon siro, basta
3: maganda yung kalusugan po natin. Tama po yun, nanay. Tama po yun. Kalusugan po ay kayamanan din. Kalusugan po natin, magandang kalusugan po natin ay kayamanan din po natin, nanay.
6: Ay, opo. Talaga po
3: yun. Yes.
6: Yes,
3: okay naman. Opo. Tama po yun, nanay. Nanay, saan ngayon nabili dyan sa Limanan?
6: Naman po.
3: May, ano po, hindi po nauubusan dyan sa Limanan? Hindi naman nauubusan ang ating produkto, nanay, dyan sa Limanan?
6: Naman po, kasi ano, table lang ko sa tindahan kay Archie. Hindi doon ako.
3: Kung
6: tinglas, wala. 25 dito ako bumibili kay Sandra. Ano? 5-in-1 kasi tingi-tingi lang.
3: Opo, tama yun.
6: No, kasi medyo mahal na si Kuya Boy. Kaya 3-5, ganun. Pero hindi ako napuputulan.
3: Okay po, nanay. Okay lang po yun. Basta sabi nga natin, para sa ating kalusugan, basta't wala tayong mga karamdaman, okay po yun.
6: Ako nga, Kuya Boy, wala na yung namamanhid din. Nawala na.
3: Nawala na yung mga pamamanhid po naman ng inyong po namang mga kamay, paa.
6: Nawala na yung tinutusok-tusok nga yung kamay ko, yung paa.
3: Mm-mm.
6: Lahat.
3: Okay po. At least, nanay, At least, Nanay, maganda opo, maganda po yung epekto po sa atin. Yun po yung importante doon. Maganda sa kalusugan natin. Yun po yung pinaka-importante doon.
6: Opo.
3: Sige po. Nanay, maraming salamat. At napakinggan ko na naman yung boses po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Nanay. Salamat po. Ayan. Kaya medyo ano lang, medyo wala. Nagtataka lang ako. Kasi pag dito lang sa kamarin ni Sir, medyo wala. Pero pag sa labas, ano eh, mas maganda yung reception nila. Anyway, sige po. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Tawag po kayo.

0: Dawag-dawag po mga kaibigan sa ating po ng mga numero sa ating programa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi po naman ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga testimonya dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ang kakuha po pala si Leia Pero Salibar.
0: Taga saan po tayo, na, ma'am Leia? Saan po?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na si Leia?
1: 18 po.
0: 18, okay. Anong maipaglilingkod ni Kuya Boy sa iyo, Leia?
1: Rice coffee po.
0: Ah, yung rice coffee po, ano po yun? Ano pong about sa rice coffee?
1: Saan po pwedeng nakakapagpagaling po yun? Pwede po ba sa may sakit po sa puso?
0: Apo.
1: Saka po sa sakit po sa baga?
0: Yes po, nakakatulong po kapag ito po ay tuloy-tuloy nating iniinom. Basta tuloy-tuloy po nating iniinom. Sino yung iinom ng ating rice coffee?
1: Ako po.
0: Okay. Sige. Ano pa yung tanong mo?
1: Saan po nakakabili po nun?
0: Saan kayo sa Mindoro?
1: Bungabong po.
0: Bungabong. Mindoro. Teka lang ha. Oriental Mindoro ba yan? Occidental? Hello?
1: Hello po.
0: Saan po ba yan? Occidental or Oriental?
1: Oriental po.
0: Okay. Diyan sa Bungabong, pwede tayong makabili ng ating rice coffee diyan sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Okay po.
0: Diyan sa Bungabong. Yun yung mga nabanggit kong mga butika na pwede natin puntahan para makabili tayo ng ating rice coffee. Hanapin lang po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Ang ibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Kaya sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, mga punong abala, ang ibigan ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digo.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman. Sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera. Sandero.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Ras

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko, magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansip yung aking puso. Pero magmula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Sama mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga Sari Stores, Supermarkets, Groceries, Butika at Drug Stores to sa inyong lugar.
14: Mga katropa, nainid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Jo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non

0: Dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
0: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax up na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Thank you.

0: bienvenida a Música Finaliza. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock and country, Twilight Express.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!

sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.

0: Tú no calle, tú no calle.
1: Radio Bandera.

0: Tuno Galye.
1: Enjoy the sunshine.
2: 88.1. Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
3: Your music, your station.
0: Tunog Galye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement,

0: klase ng kape ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong minom ng kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mark Cafe Brown Rice Coffee, maganda po ito sa katawan.
1: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye.
3: Tunog kalye.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Tunog Kalye, Tunog Kalye, Tunog Kalye, Tunog Kalye.

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye.
1: Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo yun ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan? Para malaman mo kung sino ka dati.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Basta radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng malt kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng malt kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, malt kape, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibang dero mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa Prince!

0: Hi, good morning. Kapina. Ana to Nora sa Bugos nga kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kanginan. Alas 6:08 na sa naaga. Oras gintara sa isang best cafe green ng kapingawara palpitation na maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa nga tanan ng mga pharmacy diri sa Bungto San Catarman. Kapag hapon na ito ng San Miguel Pel Pilsen at the True Global Filipino Beer. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Catarman. Igising na! Bango na, araw ho tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Ito pa ang programang Gising Norte. Alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lamang po yan mapapakinggan sa 88.1 Radyo Bandera Catarman. Basta radyo, i-bandera mo! Lakasan nyo na mga radyo ninyo, mga kabandera. Dahil oras na para magingay ngayong umagang ito. Huwag nyo kalilimutan mag-share ng ating Facebook Live. At rin mag-share. Maramot. Madamot. Damot mo naman, be, pagkagayon, ano. Oo, pasensya na at ngayon lang tayo nakapag-start dahil nag-brown out tayo. Nag-brown out siguro mga 5 minutes din tong namatay yung kuryente. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang importante, bumalik na rin. Oh, yeah. Good morning na ho kay Nunoy. Sabi niya, good morning, sir. Good morning din, sir.
1: Good morning.
0: Kaya niya, sino to? Si Nonoy Reveles. Tama ba pag-pronounce? Wala naman kay Replicas Moscosa, kay Tita Roda. Sabi niya, morning, Papa P. Shoutout man kami sa... side Anla Pamilya Moscosa. Tara, karapin ako no. Nano man na yung maging kakapinian, papapres. Wala naman kay Aileen Ladinio. Hello, Papa Prince. Good morning. Hello din po. Good morning.
1: Good morning.
0: Wala naman kay Ronel Acudisen. Good morning, Papa Prince. At good morning din kay Jana C. ng Paranaque City. At si Jana C. hindi pa nakakapasok sa ating Facebook Live. Wala naman kay Joshua Bulan. Maupay nga aga ko no, Papa Prince. Pa-shoutout po didi sa Barangay Makarit, Berry Northern Samar. Oo, pa-shoutout din po ang Dorol at Flores family. Pa-shoutout din kay Ante Maribel na Maribel Narbonita Dorol. Pagmata na, Ante, kay aga na. Salamat po sa pagbasa. Damo na nagkakamata na. Oo, kay mapaso na. Aga na, masudang na. Aray ko, pagkapi na. Isan nga ni kuno Papa Prince, daw nagkakapi. Papayan ako no kay aga-aga pala. Uy, din daw yan ang mga lugar nga magtunog. Matunog pa. Dili kay, kumbaga, Catarman. Damo na mga bablay. So mapaso-paso na kita didiyan na mga kasangkayan ko sa kahanginan. At syempre, oy, pumasok na si Janacy sa wakas. Sabi ni Janacy, good morning, Papa Prince. Kanina pa kami nag-aabang sa'yo. Machat na sana ako.
1: Good morning.
0: Oo. Sa'yo, Papa Prince, di po kayo nagre-reply. Ay, nag-ano ka ba? Nag-chat ka na ba sa akin? Sorry ka, open ko lang ng account ko. Kasi, nagkakaroon pa lang ng ilaw. Nasa bahay pa kasi ako na yun. Tapos nung nagka-ilaw, hindi naglakad pa ako. Ay, may motor naman ako. Umaakyat pa pataas dito. Diba? Nasa third floor kasi kami, mga kabandera. Wala naman kaming elevator. Hoy, pwedeng-pwede nang tumawag, mga kabandera. 0969071623 ho ang ating linya. Pwedeng-pwede niyong tawagan again. 0969071623 ang ating linya. Palakpakan. Palakpakan sa mga nakahabol. Ay, batiin muna natin mga taga-barangay. Bye-bye, taga-barangay Bangkiruhan. Mga taga-barangay Makagtas. Ang barangay Old Rizal. Permi ko na namamati sa mga taga-barangay Bangkiruhan. Good morning. Oo, maganda talaga pag morning-morning, di ba? Aga-aga pa lang, nakikinig na sa 88.1 Radyo Bandera, Katarumain. Kaya pala naman pala tayo kinaiinggitan, ka Bandera. Oo, kaya naman pala tayo sinisiraan. Kasi nanunood kayo sa atin. Manood din naman kayo sa iba. Kaya naman pala eh. Alas 6.14 na mga kabandera. Oy, tugtugan muna tayo ha. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: This is Nortex. Kasama si Papa Prince.
3: Oy, oy, oy, oy, oy. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome back sa ating programang Gising Norte. Kasama kaya pa nagising mong Papa, Papa mo na Prensepe pa. Ano ba si Papa Pre? Osha, osha, osha. Patayin na natin ng mga nagmamagandang morning. Lahat po nang nakatutok pa rin sa Radyo Bandera Katarma. Magandang umaga. Hello again kay Mr. Lawrence Tejero Huerto. Sabi niya, watching from Qatar. Layo naman yan, sir. Ayan pala naman kay Jano C. Sabi niya, permi kami kuno Papa pa rin nag chacharacha kay amo na kuno itong exercise ta. Mao, mao. Asya na naman. Wala naman kay Lilia Rosales, Papa Prince, pa-shout out naman sa mga ladies ng Dolls Flower Shop in front of Metro Bank. Ano? Hello, hello dyan. Magandang umaga ho sa inyong lahat dyan. Sabi ni ano, Jana si Papa Prince, pa-shout out po kan kan Ronel. Ambot sa iyo ha. Aga pa naman. Wala naman kay Joshua Bolan. Bolan, ayaw anay katunod. Papa Prince, shoutout man sa ako na bugton na si Annabella Menjola Jessica Dorola. Tas anakon bayaw na si Jod Martin Menjola dida sa barangay Dalakit Katarman. Salamat po. Yan. Maraming maraming salamat. Of course, sa lahat po ng nakatutok ngayon. Oo, dito po pwede kayong mag-PM sa akin, Papa Prince 949. Hanapin lamang, again, Papa Prince 949. At syempre, live na live pa rin ho tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin lamang, Radyo Bandera Katarman, mga kabandera. Alright, asa na ba dito yung hinahanap ko? Mawala na naman. Bakit kaya? Osha, osha, osha. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6:27 na po ng umaga. Oras sa din po yan sa inyo ng ACR Dry Goods Store. Mga kabandera, naghahanap ba kayo ng tigalidad, uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget? Bisitahin na ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba pang organization. Yes, yes, yo. At syempre, at kung matibay naman, komportableng tsinelas naman ang hanap mo, meron din sila mga brand tulad ng Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ACR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunion events, schools, offices at iba pang occasion. Matatagpuan ang ACR Dry Goods Store sa main branch o sa main branch sa Door 1 Katarman Complex o Commercial Complex sa Cinto Street, Barangay Poblacion Nara, Katarman, Northern Samar. At syempre, meron din silang brand sa may UAP Zoom to sa may Raspado Boarding House. Mga kabandera, pwede kayong tumawag sa kanilang text sa kanilang number pala. Sa kanilang number, 0963-0855-979 and 0926-994-0041. Bisitahin din ang kanilang Facebook page, ACR Dry Goods. Sa ACR Dry Goods Store, di kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. At syempre mga kasangkayan, kaupod gihapon naton.
4: Arito.
3: Sino daw ang kaupod naton? Kaupod lagihap naton. Ang best coffee green ng kaping wara palpitation ng Darimas Lom sa iyo surok-surok. Mapapalit iton sa ngatanan ng mga pharmacy sa buong Tusan, Katarman. Kapag gahapon natin ay na San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Baka na naman may umiyak na naman sabihin, daming sponsor nila. Wala na nga eh. Kaya sa mga gusto magpa-sponsor, magpa-advertise, magpa-sponsor kahit lang sa programa ni Papa Prince, welcome po kayo mga kabandera. Kung gusto nyong ma-promote yung mga ano ninyo, yung mga negosyo ninyo, mapa-small business man yan o malaki. Maopay, malaki-laki yan. Sana all, malaki-laki. Hoy, Malacan Josephine, sabi niya, Papa Prince, shoutout po sa Barangay La Perla Lauang, sa aking asawa at mga kapitbahay ko po. Salamat po. Oh, yung mga kapitbahay mo, ano ba yan? Chismosa? Hindi. Pag hindi, ayan, okay lang yan, batiin natin. Pag chismosa, nako, delikado yan. Baka sabihin, oy, pinapashoutout mo ako dun sa radyo sa bandera, ha? Hindi ka sa akin nagpapaalam. Talaga ipapaalam pa talaga ano. O siya, yung mga hindi pa nag-share ng Facebook ng programa natin, mag-share na kayo mga kabandera, ha? Kasi para gaganahan naman si Papa Prince habang nagpo-program. Yung mga taga Parañaque City nasa Manila habang nanonood sa ating Facebook Live, nagtatrabaho, especially si Janacy ng Parañaque City, habang sila dyan inagluluto ng kanilang masasarap na ulam dyan sa kanilang kantin. Abay, nakikinig sila ngayon sa ating programa Radyo ba ay Radyo Bandera. Sa ating programang Gising Norte. At syempre naman mga kabandera, yung may mga radyo naman ho dito sa Katarman at kung saan-saan pang mga lugar na inaabot po ng ating mahiwagang signal. Abay, good morning ho sa inyong lahat. Nawa hindi ho tayo magkasawan every morning, Monday to Friday po yan. Para naman bagot panganik kada aga, mag-uupay good an iyo kaagahan. Oo, kay bagot panganik kung malialian iyo kapitbahay, mas malia si Papa Prince. Sa radyo lao garing. Mauman. Hindi po kuno Papa Prince aw. Kasi ko malialia. Aw maturo chismis siya. Wala ka balita, wala ka pasitig chismis doon. Benji chismis kala palihim lao garing. Dirik mo aram. Aray ko. Mula kay Ronel, Papa Prince, sa pa-request po ng ulala, mapapaulala. Ako po yung kumanta ng search nyo lang po yung pangalan ko sa YouTube para marinig nyo na rin yung boses ko at makita nyo na rin yung itsura ko. Huwag kayong magulat ha, yun yung e-play ninyo Papa Prince, makinig ako, salamat. Sige, hanapin ko yan ha. Maybe mamaya. Thank you Papa Prince, basta ada permi kami nakatutok sa iyong programa yan. Maraming thank you. Wala naman kay April Salvon de Lizon, maupeng aga Papa Prince. Sa pa-shoutout naman kami didi sa Barangay Lauangan, Sitio Basud, Dubai. Hello, magandang umaga. Alam mo, pag dumadaan ako dyan sa ano, sa Lauang, minsan niya, magkano, hindi ko alam kung magkano talaga yung pagtabok dyan. Nagigigil ako ha. Yung mga paragtabok doon, dida sa may Rawis nga Santipakad to na sa may Pangpang. Anak 100 danay direk naging susuklian. Di pagunak danay maram. Danay 30 ang gisusukli, danay 20. Iba-iba sa mga presyo ha. Direk man daw maupay, direk man daw maupay. So, sabi ni Jana, si tawag po kaya sa programa ni Papa Prince para marinig po namin ang boses mo, Ronel. O, tumawag ka daw, Ronel. Hinahamon ka, Ronel. Number natin, 0969-0716-2136. Say smart po yan, pwede niyong tuwagan. Once again, 0969-0716-2136. Once again, 0969-0716-2136. Nakuha mga kabandera, pag hindi nakuha, uulit-ulitin ko. Yan yung sinasabi, uulit. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Stilingay man daw. Oo, ngayon ko lang nalaman na waray pala si Jana si. Oo, waray-waray yan kay taga Anito Gama yan. Taga Barangay Anito Gama, Northern Samar. Okay, naalaala ko si Jana si nung nasa Sky Radio pa ako, parang nanonood yan din doon sa aking programa. So, yun nga lang yung oras ko doon, alas 9 hanggang alas 11. Ngayon, napapaaga talaga. ambot ko. Ang bakit ko, bakit nga ni? Kaya naaalala ko siya, mga kabandera. O, si Janas eh, isa pala, noon pala nasa kabilang station pa ako sa Gama. Nanonood-nood na pala ito sa akin. Kaya naaalala ko, nung lumipat ako dito sa Katarman, aba, lumipat din siya. O, actually, maraming nagsilipatan nung lumipat din ako. Kaya yun, kumbaga inaabangan kasi nila yung pagiging makulit ni Papa Prince Arad. Good morning to everyone, sabi ni Josephine. O, kaya minsan, tumawa si April. Kaya minsan, dumadaan na lang ako sa si Mora. Si Mora Road. Kabandera para tawag dito. Para makatipid-tipid. Kasi, hindi ko alam kung magkano ba yung gagastusin ko dyan. 140? 200? Kasi minsan wala nang sukli talaga.
4: Pagmata na, kay agan.
3: Pagmata na, kay agan na. Happy Piesta ha mga Lapinig nun. Hoy hala, Piesta pala sa Lapinig. 14-15. Happy Piesta nala sa iyo. Alam mo, nung nasa Gamay ako, sa 3 years ko sa Gamay, isang beses lang ako nakapiesta doon. Kaya happy Piesta sa mga taga-Lapinig pala. Ang Lapinig, ang pinakalasa ng bungto sa... Excuse me, Norte San Samar. Pag lumagpas ka, Artichi na. Kama San Artichi, San Policarpo, Oras, tapos ipakato na ito sa Taft Avenue. Taft Eastern Samar. Oo, tapos ano daw? Happy Piesta ko na Halapinig. Gandam na kuno niyo ang plastic. Kay andam na liwat ang mga mag-shar ang mag-sharon. Ma-play chat siya na makatol. Chacha ha, kung makatol. Ma, oh. Oo, malamay nabubuong love team ko no ata dito Papa Prince sa programa mo. Oo nga eh. Pero may jowa na daw si Jana si. Open pa lang na ma-open pa daw siya sa ano, sa friendship. Sa pakikipagkaibigan lang siguro. Good morning Papa Prince, hello Katarman. Radyo Bandera mula yan kay Cora, Kuya Roldan Laudinio. Si Kuya Roldan, hindi ko talaga nakakalimutan to kasi lagi tong sponsor pag Pasko. So, lagi kami itong nire-regaluhan. Sabi niya, hindi ako makakatawag kasi wala akong SIM card. Wi-Fi lang yung gamit ko. Sayang naman. Kung hindi, siya, hala, oras na pala para maghatid po tayo ng balita. So mamaya magbabalik din tayo mga kabandera. Tuloy-tuloy po yung pagkikipagkulitan natin. Ngayon, balitaan muna tayo kasi pag hindi tayo makapagbalita, mapagalitan tayo ng management. Dapat kaninang 6:30 pa tayo pumasok. 6:30 ng umaga. Buenos dias! Susunod ang ating balitaan, tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-Bandera mo!

0: Yo, tuwing umaga, dito lang sa programang Gigisingin Ka, sasaya ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
0: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, July 14, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince at narito na ang ulo ng ating mga balita.
2: Bandera News Headline.
0: Sa Regional Biliran, muling ipinatupad ang 4-day work week dahil sa mataas na presyo ng kuryente at petrolyo.
2: Bandera News Headline.
0: 7 anyos na estudyante patay matapos mabangga ng pick-up habang tumatawid sa pedestrian lane sa Santa Fe, Leyte.
2: Bandera News Headline.
0: Sa lokal, libreng civil service exam review, muling inilunsad ng pamalang panlalawigan ng Northern Samar.
2: Bandera News Headline.
0: At gamay non author, inilunsad ang bagong aklat na A News Dude Dispatches and Disgrations in Cocolandia.
2: Bandera News Headline.
0: Sa National Baligod, inisyuhan na ng warrant of arrest para sa kasong cyber libel.
2: Bandera News Headline.
0: Sa international, 51 ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Bangladesh.
2: Bandera News Headline.
0: Sa sports, Alex Iyala, hindi magsasawang i-represent ang Pilipinas sa mga international tournaments.
2: Bandera News Headline.
0: At sa ating showbiz, Hollywood actor Sam Neill pumanaw na sa edad na 78.
2: Bandera News Headline.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:43 ng umaga. Oras sa didpo yan sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping wara palpitation ng Dremas Lom sa iyo sorok-sorok. Papalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarman.
2: Ngayon!
0: Muling ipinatupad simula noong Lunes, Hulyo 13, ang 4-day work week sa pamalang panlalawigan ng Biliran bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at singil sa kuryente sa Eastern Visayas. Ayon kay Biliran Governor Rogelio Espina, layunin ng compressed work week na makatipid sa konsumo ng enerhiya at mabawasan na ang gastusin sa pamasahe ng mga empleyado habang patuloy na ihahatid ang maayos na serbisyong publiko. Sa ilalim ng bagong schedule, ang mga tanggapan sa Kapitolyo mula Lunes hanggang Webes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi upang makumplito ang kinakailangang 40 oras na trabaho bawat linggo. Kasabay nito, inaasahan din ang pagtaas ng singil sa kuryente sa rehiyon. Sa Biliran Electric Cooperative o Belico, tinatayang aabot sa umigit kumulang 24 pesos kada kilowatt hour ang singil mula sa dating nasa 15 pesos kada kilowatt hour o kilowatt hour. Samantala, hindi saklaw ng bagong schedule ang mga frontliner at essential officers tulad ng mga ospital, piitan tanggapan ng social welfare at disaster management na mananatili sa regular na 5 araw na trabaho upang matiyak ang tuloy-tuloy na service.

pinaalala. Patay ang isang 7 taong gulang na estudyante matapos mabangga ng isang pick-up truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa National Highway sa Barangay Zone 1, Santa Fe, Leyte, alas 11:40 ng umaga.

Sa alias Nasara, isang estudyante ng Santa Fe Central School. Agad siyang isinugod sa ACE Hospital sa Tacloban City. Ngunit idiniklarang dead on arrival ng doktor dahil sa tinamong matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang sangkot na sasakyan ay isang Toyota Hilux na minamaneho ng alias Ben, 36 anyos. Negosyante, may asawa at residente ng Barangay Poblacion, Parana, Samar. Patay sa paunang investigasyon ng pulisya, humabiyahe ang pick-up mula Palo Leyte patungong Alang-Alang Leyte. Nang mabangga nito ang bata noon ay tumatawid sa pedestrian lane sa harap mismo ng Santa Fe Central School. Ngayon! Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko ang driver sa Santa Fe Municipal Police Station. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng pulisya habang isinasailalim sa kakulang investigasyon ang insidente. Nasa pangalan rin ng mga otoridad o nasa pangangalaga rin ng mga otoridad ang sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon ng kaso. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng pananagutan sa insidente. Sa balitang lokal, muling inilunsad ngayong Hulyo 2026 ng pamalang panlalawigan ng Northern Samar ang libreng Civil Service Examination Review Program upang matulungan ang mga naghahanap ng trabaho na makaumpisan sa Civil Service Exam at mapalawak ang kanilang oportunidad sa paghahanap ng hanap buhay. Sa pamamagitan niya ng Northern Samar Public Employment Services Office, matagumpay na sinagawa ang unang araw review session noong Hulyo 11 at 12 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Provincial Capital sa Barangay Dalakit, Catarman. Ayon sa pamalang panlalawigan, layunin ng programa na mabigyan ng sapat na paghahanda ang mga kukuha ng pagsusulit upang makamit ang civil service eligibility na mahalagang kwalifikasyon sa pag-apply sa maraming posisyon sa gobyerno. Samantala, hinihikayat ni Gobernador Haris Ungchoa ang mga Nortehano na sasabak sa nalalapit na civil service examination na samantalahin ang libreng review. May nakatakda pang apat na review session sa Hulyo 18 hanggang 19 at Hulyo 25 hanggang 26. Para naman yan sa mga hindi pa nakakapagrehistro, tumanggap pa rin ng walk-in participant ang tanggapan sa mismong araw na mga review sessions. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:49. Sa balitang lokal, isang panibagong tagumpay ang ipinagmamalaki ng bayan ng gamay matapos ilunsada ng tubong gamay na si John A. Bilyo ang kanyang pinakabagong aklat na pinamagatang A News Dude, Dispatches and Digressions in Cuculandia. Si Bilyo, na matagal nang naninirahan sa Quezon Province, ay kilala sa kanyang malawak na karanasan sa larangan ng pamamahayag. Sa kanyang bagong aklat, ibinahagi niya ang iba't ibang kwento, karanasan at pagninilay tungkol sa buhay, kultura at lipunan, lalo na sa mga pamayanang umaasa sa industriya ng nyug sa Pilipinas. Layunin ng aklat na bigyang halaga ang mga kwentong sumasailalim sa buhay ng mga Pilipino sa kanayunan at ipakita ang kahalagahan ng pamamahayag sa pagtatala ng kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa local government unit ng Gamay, ang tagumpay ni Bilyo ay isang inspirasyon sa mga kabataang nagnanais maging manunulat at mamamahayag. Ipinagmalaki rin ng LGU ang kanyang malaking ambag sa panitikan at pamamahayag ng Pilipinas.
Hinihikayat ng LGU ang mga gamay noon at mga publiko na suportahan ang mga lokal na manunulat sa pamamagitan ng pagbabasa at pagpapalaganap ng kanilang mga akda na nagsisilbing tagapag-ingat ng ating kasaysayan, kultura at mga kwento. Samantala mga kabandera, wala dito sa Radyo Bandera Katarman. Oo. Muling pagbati kay John A. Bilio sa matagumpay na paglunsad ng kanyang bagong aklat na A News Dude, Dispatches and Degrations in Cocolandia. Naway patuloy itong maging inspirasyon at maghatid ng mahahalagang aral sa mga mambabasa sa buong bansa. Oras, alas 6.51 sa National, naglabas ng warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 148 laban kay Atty. Levito Baligon para sa dalawang bilang ng cyber libel. Nag-ugat ito sa inihaing reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na inakasuhang tumanggap ng kickback sa panumalyang flood control project. Bukod dito, pinagbayad si Baligod ng 20,000 pesos na piyansa para sa kada bilang ng cyber libel. Inatasan din ang mga otoridad na sundin ang mga panuntunan ng Korte Suprema sa paggamit ng body worm cameras o iba pang recording device habang sasagawa ang pag-aresto sa abogado. Kinumpirma naman ni Baligod na natanggap niya ang kopya ng warrant of arrest, ngunit git niya na hindi siya nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili dahil hindi umano siya nakatanggap ng subpoena mula sa piskalya. Ayon pa sa abogado, bali umano ang address na ibinigay sa panahon ng investigasyon kaya hindi siya nakapagsumiti ng kanyang counter affidavit. Si Baligod ang tumatayang counsel o tumatayong counsel ng 16 na napakilalang dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kasalukuyan at large dahil sa mga kasong hinaharap sa bansa. Balita ngayon!

0: Malaysia. Maraming mga residente na ang nawala ng kanilang tirahan dahil na rin sa naganap na flash flood sa capital city ng Dhaka. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Cox's Bazar, kung saan malaking bilang ng mga Rohingya refugee population ang nakatira doon. Inilipat na sa government shelters ang mga naapektuhan ng mga malawakang pagbaha. Balita ngayon. Alas 6:53 sa balitang sports. Labis ang kasiyahan ni Pinay tennis star Alex Ayala sa patuloy na mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Filipino sa kanyang pagbisita sa palasyo ng Malacañang, ay hindi niya lubos na maabot ang kasikatan ng kanyang tinatamasa ngayon. Hindi niya ito magagawa o magsasagawa sa na dalhin ang watawat ng Pilipinas sa anumang international tournament. Pagtitiyak nito na gagawin niya ang lahat ng mga makakaya para matagumpay o magtagumpay sa mga international tennis tournament. Nasa Pilipinas na ngayon si Ayala matapos ang kanyang paglalaro sa Wimbledon, kung saan susunod pagsabak niya sa US Open sa mga susunod na linggo. Alas 6:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabandera. Samantala, pumanaw na ang Hollywood actor na si Sam Neill sa edad na 78. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ng aktor dahil sa rare at agresibong uri ng blood cancer. Dagdag pa ng pamilya nito na namayapa ang aktor sa kanyang buhay sa Sydney, Australia. Ang legendary aktor ay kilala sa mga pelikula gaya ng Jurassic Park at Peaky Blinders. Humingi ng privacy ang kaanak nito at bigyan sila ng panahon para makapagnilay nila. Isinilang sa Northern Ireland ang aktor bago lumipat sila sa Southern Island o South Island ng New Zealand sa edad na 7. Nagkamit ito ng mga awards sa kanyang karer bilang mga officer at order of British Empire noong 1991 at knighthood mula New Zealand noong 2022. 4 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga kabandera, yan ho naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising North. Ako po ang nakasama ninyo, Papa Prince, mga kabandera, para sa more tugtugan, more balita, more kulitan. Nagkamali patuloy. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumbasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Good morning!
3: Gising Norte, kasama

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: This is the mix. Gising Norte!

0: niya.
1: Oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas, alas 7.13 na po ng umaga, mga kabandera. Nagbabalik po sa iyo mga radyo ang Papa Muna, Prinsipe Papa. Yeah! Ito po si Papa Prince, welcome back to my program.
2: Papres!
1: Good morning, gising na, bangun na!
2: Yeah!
1: Aba-aba, sino pa yung hindi gising sa mga oras na ito? Pasabi naman.
0: Yeah!
1: Gumising na, tanghali na po.
2: Oo,
1: tigaan daw na.
0: Yeah!
1: Ayan, na-play na po natin yung request ni Tita Roda.
0: Yeah!
1: Na nangaran si ni Kurikong.
0: Yeah!
1: Kakaha kun makatul, ihudhud kun mahihimo.
0: Yeah!
1: May ilupaan makatul. May ilupan, masuol, pero makatul, di good.
0: Yeah.
1: Nabaliktad ngayon. Ang tawag na 0969-07-16-213 ang ating linya, mga kabandera. Of course, sa mga kabubukas pa lamang ho ng mga radyo ninyo, sino ba nagsasalita dyan? Si Papa Prince po ang napapakinggan ninyo this morning. Once again, naaraw tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Parang tinatapatan tayo, B. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang importante, mahalaga. Sana mo. Oo, kasi ganun talaga, mga kabandera. Kailangan magtrabaho lang tayo ng maayos. Hayaan mo yung may mga taong may masasabi. Ako siya may masabi lang, di ba, mga kabandera? Alam niyo yun? Sabi ni ano ni Ronel, taga gamay ka pala dyan na si I Love Gamay nun. Taga dyan kasi si Miss Paruray ko, no? Taga dyan. Din ko tanga barangay si Miss Paruray. Taga ko siya, taga Rizal, o taga barangay Rizal. Pero may siya sa balay sa Burabod, eh. Kung hindi ako nagkakamali. Basta, di na sa may proper, sa may Burabod. Man. Burabod, gay. Mayon sir tubig talaga doon nga Burabod. Wala siya swimming pool. Pamunakan siya doon. Maastig siya doon. Kitaan talaga, mga kasangkaya. No? Kaya mala swimming pool. Pero kay Derek ko no pwede pariguan. Pamunakan la siya, mga kabandera. O siya, yung mga tricycle driver na kanina papangiti-ngiti dyan. Anong meron? Kuta na ba? Kuta na? Papa Prince, kuta na daw kami. Oo, ito daw habang nakikinig sa programa mo, ay ginaganahan lang kami magpadyak. Ginaganahan lang daw kami yung pasakay ng mga pasahero.
0: Good morning!
1: Maganda yan, ginaganahan kayo. Pero wag kayo ganahan, sana maningil din. Baka mamaya, pag hindi naman dapat gano'n yung sisingilin, siningil nyo ng napakalaki-laki. Kawawa naman ho yung mga ano natin, mga mananakay. Baka mamaya, hindi na yan sumakay sa inyo. Bahala kayo dyan. Sisihin nyo pa si Papa Prince. Pinanumat si Papa Prince. Pinanunumat, sumat, liwat, udi. O siya, mga kasangkayan, ito wala pa pagmamata. Tagak ni orason kay kunanong diri pa kam nagmamata. Mahirap bumangon pag ano? Dugtungan na lang ninyo. Mahirap bumangon pag may hangover? Kay malipong sa ulo? Palaan na karuyag permi magkuan? Karag permi magpa hinileta hilata na la doon sa higdaan? Top-top san mawaran hangover? Ano daw lang papapaan na napapawaras ang hangover? Mapinit ng mga tubig? Mapinit ng mga tubig?
2: Aray ko!
1: Inabad lang diri parang inom.
0: Good morning!
1: Oo, na nagpapatanggal saan. Iba kasi mga noodles eh. Diba? Mga noodles na nagpapatanggal saan ng mga hangover. Ano iba, diri ko aram kung ano pa. No? Tagak na yung mga rason. Kung ano nga makuri kang bumuhat sa iyo higdaan. Mahirap bumangon kasi. Dako an imo. Lawas. Ikaw good. Bisan lang na ano imo naiisip, ha? Okay, sa mga namamati yan, ha? Especially sa mga barbershop, sa mga salon, sa mga establishment, na abrido na. Good morning. Nanuman. Sa mga taga-UEP, maupay nga aga sa iyong atanan. Kaya tika aga na. Oo, an oras na to. Ano pala yan na? Alas 7 pala. Pero paggawas mo, mala mapasok na. Kaya papasabi ka na lang na, oh wow, ang init naman sa Pilipinas. Oh, alam nyo, hinihiling ko sana yung Pilipinas magkaroon ng snow. Pagmo ka na. Magkaroon tayo ng snow kasi sobrang init talaga dito. Dalawa lang ata yung ano natin, summer at saka tag-uran. Tag-uran, tag-init. Mahirap bumangon kapag siya ang katabi. Aray ko. Paano ba siya sabi na mahirapan ka bumangon pag siya ang katabi mo? Oo, dapat ka parang pursigido kang bumangon. Eh. Kasi, hindi pwedeng magutom yung asawa ko. Lulutuan ko siya ng breakfast. Dapat ganon, mga kabandera. Dapat babangon ako. Dudurugin kita. Paano daw lang kapag durug? Mahirap bumangon kasi katabi mo siya. Ibig sabihin, magdudulot-dulotay. Ano ba yun? Dulot-dulotay. Karigso ka. I mean, magdinarig-dirig lang kam doon. Diri ka magkakabuhat. Ano yung pangangaunon? Ikaw, Gudronil, ha? Oo, bayin ka makaasawa. Makuri ka na makabuhat lugod. Kaya, ato ka lang nagdinirig-dirig. Kakuri daw pag dumdumo. Ano pa yung mahirap? Bakit mahirap ka bumangon? Kasi tinatamad.
0: Morning!
1: Totoo?
3: Gising Norte!
1: Totoo yun, mga kabandera.
3: Kasama
1: si... ako minsan ganun din ako. Alam mo yung tipong nga, halimbawa pagpapasok na ako dito sa radio station. Sabi ko, minsan, pag alam mo kasi, mahirap talaga mag-program ng alas 5.30. Isa yun sa mga challenge ko, mga kabandera. Pwede naman mag-program ng alas 9, alas 11. Pero bakit 5.30 to 7.30? Kasi yun yung ibinigay sa atin. Diba? Kapag nag-apply ka sa trabaho, magbubuot ka kung ano imo gina-applyan. Diba, mga kabandera? Kumbaga dito, halimbawa, for example nala, dito sa radio station, may pagpipilian. Halimbawa, mag-apply ka naman DJ. DJ naman. Pero pag-abot sa DJ, nano ka nga oras igbubuta. Sa'yo ito sa challenges na igukuan sa iyo. Igahatag. Diba? Mayon sa adaw kung kailan. Hinga nga turog ka. Diba? Pero kay doon kasi ito nimbuta. So, kailangan mo panindigan. Kay nag-DJ ka. Diba, mga kawandera? Kaya ako, pinanindigan ko. Nung nag-apply ako dito, mga kabandera? Hindi ko masabi sa salita eh. Nag-adjust. Kasi nung nasa gamay ako, doon sa Sky Radio, alas 9 hanggang alas 11. So, nung pagpunta ko dito, 5.30 to 7.30, nag-adjust tayo sa oras. Alam naman yung station ng mag-adjust. Natural, ikaw mag-adjust kung kailan kagigising. So, kailangan 4 p.m. 4 a.m., madaling araw, mga kabandera. Gising ka na. Maliligo ka pa. Maliligo ka pa, manguang-kuang ka pa, mangiwa-kiwa ka pa. Diba? Tapos magawas ka pa. Makadi ka pa sa station. Then, after kailan kasi mga kabandera, 30 minutes before your program, adi ka na sa station. Kasi magsiset ka pa sa imo live streaming, ani mo mga songs, ang station ID, mga commercial. Imo pa itong siya exiseta, ha? Kailangan diri kalit. Pero minsan, nalilit din tayo, mga kabandera. Mabuti na nga lang, mababait yung manager natin. Ang ating station manager, general manager, sobrang bait. Oo, kaya minsan pag nalilit, okay lang naman sa kanila. Basta, wag lang daw palagi. Baka ba may hasa ka na daw, Papa Prince. Sabi ko, hindi naman ho, manager. Paano lang, paminsan-minsan lang. Para hindi halata. Hello kay Erica Kurukuto. Sabi niya, good morning everyone. Hoy, may naging teacher ako na Kurukuto. Si Ma'am Marina Kurukuto ng elementary ako. Shout out pala. Buti na may nag-comment na Kurukuto dito. Taga na siya, taga Pangpang. Taga Barangay Pangpang pala pag Northern Samar. Naging advisor ko siya grade grade 2 ako noon. Grade 2 ako noon.
0: Ayaw!
1: Hindi ko siya nakakalimutan. Kasi, wala.
0: Ayaw!
1: Siguro naging magaling lang siyang teacher noong elementary ako. Kaya, hindi ko siya nakalimutan.
0: Ayaw!
1: Kasi pag may mga bagay na, may mga taong naging maganda sa inyo, ang pakikisama, mga kabandera, talagang hindi rin kayo ano, hindi nyo talaga siya makakalimutan. Talagang tatatak na siya. O, Papa Prince, may tanong ko lang. Sino ba yung kumanta ng taga-Bukid yung pinatugtog ninyo kanina bago kayo mag-start? Si Mana Sani. Taga-Bukid! Ani! Adi yun eh. Marami siyang kanta. Oo, meron pa nga siyang ano eh. Ito. Ito kanta lalawat ininiya. Ito yung gawin nating background. Ito kanta niya. Marami siyang kanta na magaganda. Tagagamay siya, tagagamay.
0: Yeah!

0: Maganda yung mga songs niya, di ba, Ronel? Oo.
1: Tagay-tagay.
0: Talagang mapapachatcha ka talaga. Oo, kasi isa yung sikat na singer din sa Gamay, mga kabandera, sa mga chatcha, di ba? Duha nga to ang singer, si Mana Sunny, si Mana, si Noini, si Mana Kuang. Si Mana ni Tanga Balading. Ganon yun katindi doon yung mga ano, yung mga singer. Mapasabi ka na lang na talaga, o ang ganda naman ng mga boses nila. Diba mga kabandera? Actually, namimiss ko tuloy yung ano, yung programa namin doon na Jambayan. Every, kailan nga yun? Sunday, mga kabandera, nagkakaroon po kami ng programa doon, Jambayan. Na lahat ng mga gustong kumanta pumupunta lang sa station para kumanta, malamang. Pero, kaya maraming mga singers doon talaga na hindi pa nadidiscover. Oo, kaya sobrang ano nila eh, sobrang gagaling nila. Grabe, wala silang wala kaming masabi doon.
2: May nagigisian san padu sarwalung saya.
0: Maganda kasi yung mga playlist niya. Opo, maganda talaga. Sobrang dami. Meron pa nga siyang ano eh, basta iba-iba.

0: Meron na lang ho tayong 4 minutes bago tayo magpaala, mga kabandera. Kaya istipot lang kayo dyan, ha?
1: Kaya ando ba makalilipat way sama? Kalipayan o karatandarat nga lang.
0: O, meron din kami isang singer, yung ano, yung si Nita Balading. Pero Tagalog nga tanya, dito maganda. Maganda yun, pakinggan nyo. Matas nga lang. Alam ko, familiar yung boses nito sa inyo.

Ito siya, mga kabandera. Yan. Para klaro ninyo, klaro ninyo. Sa kabilang station yun. Yun, meron kami mga ganon, mga kabandera. May mga ganon kaming program. Oh, kasi mahilig talaga sila kumanta doon, mga kabandera. Doon sa Sky Radio. Kaya yung bossing namin doon, pag tuwing Linggo, nag-isip siya ng programa na kumbaga para naman yon sa mga gustong kumanta. Pwede nga to singer, pwede sintonado, basta karuyag mo maglipay. O kasi karuyag ni Ranira boses na babatehan sa radyo. Oo. Kaya noon, pag nag-announce, kaya Linggo, nagbubukas na yan ng mga radyo. Nag-aabang na yan ng programang Jambayan. Kasi yung program namin, alauna hanggang alas 5. Diba? 4 hours, mga kabandera. Na mag-anuhan tayo, magkakantahan doon. May mga dumadayo sa iba't ibang... walang prime yun ha, mga kabandera. Walang price yun. Pero nag-e-enjoy lang sila kasi nakikita sila sa live. Naririnig din sila sa mga radyo. Wala pa naman kakumpetensya doon yung Sky Radio. Talagang isa lang yung radyo doon sa... gamay, kaya tututok talaga doon, mga kabandera. Kaya pag ano, yung gusto nga nila ibalik doon. Actually, kinukuha ko doon ni manager. Sabi niya, Papa Prince, pag ano, pag Sabado at Linggo, pumunta ka daw dito, mag-program ka ng ano, ng Jambayan. Sabi ko, garayo ka sa pag binabalik-balikan. Buti kong malapit lang yung gamay. Biruin mo, taga-Palapag ako. Pag umuwi ako minsan ng Palapag, di ba, ilang oras pa, one hour din siguro biyahe doon sa papunta gamay kasi dadaan ka ng mapanas tapos bago gamay. Basta malayo-layo din. Ako nga, ang layo-layo ng narating ko, no? Taga Palapag, actually, marami namang radio station dati sa Palapag, 3. Pero nagsara na sila. May isang radio station lang ako napasukan doon. Nung nagsara doon yung mga radio station, pumunta ako ng gamay. Doon ako nagtagal, 3 years ako. Tapos, nung matapos ang aking kontrata doon sa... Sky Radio, lumipat ako dito sa Katarma. Actually, nag-apply ako. Marami ako mga radio station na in-applyan. So, dito tayo nakapasok sa Radyo Bandera. Sa Radyo Bandera ang tumanggap kay Papa Prince. Kaya naman, tayo ngayon ay nandito sa Radyo Bandera. Kaya naman again, maraming salamat kumbaga sa opportunity, sa tiwala, sa pagtapod, naging pakuan sa ako, ginparamdam. Sa nato na station manager, ng general manager, sa nga tanan yung mga staff sa Radyo Bandera, Katarma. Thank you so much sa iyo, nga tanan. Ngayon, mapapansin nyo, parang si Papa Prince lagi nagpo-program dito. Mga busy po kasi yung iba. Baka sabihin nyo, nag-iisa lang ako dito. Actually, marami kami. Marami kami sa likod ng radyo, mga kabandera. Ngayon nga lang, talagang may mga nag-a-apply. Marami mga nag-a-apply pero wala pa yung HR namin dito. Nasa Manila pa siya. So yung mga nag-a-apply, may possibility na interview na lang pamunta dito. O kasi kumbaga mag-DJ ka nga, hahasaon ka gano'n. So meron ka nga... dalawang buwang training bago makapasok dito sa bago ka mag-ere, bago ka makita sa ating Facebook live. At saka bago ka marinig yung boses mo sa radyo, no, mga kabandera. At saka kumbaga pag habit mo talaga, pag gusto mo talaga maging announcer o gusto mo maging DJ, mga kabandera, sa radyo, to entertain sa maraming Pilipino, sa maraming mga waray-waray, di ba? Talagang pag magpupursige ka, di ba? Talagang aalamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Susundin mo kung ano yung dapat na inuutos sa'yo ng management. Ganun yun. Kasi pag sinabi ng management na ganitong oras ka, dapat bukal sa puso mong tanggapin. Tulad sa akin, bukal sa aking puso na tinatanggap ko na si Papa Prince, sabi ng management kasi, base sa aming narinig, yung boses mo kasi medyo energetic. O medyo hyper talaga ito. Kaya bagay sa'yo, yung mag-program ka umaga, nagigising ka habang nagbibigay ka ng balita. Sabi, nag-isip ako, sabi ko, hala, wala naman akong choice nito. O sige, manager, kasi naman sa wala tayong trabaho.
O kaya ganun, naano ni Papa Prince, hanggang ngayon naman, tawag dito mga kabandera, hanggang ngayon, nandito pa si Papa Prince, siguro mag 1 year ako ngayong December. Kasi December ako, December 2025, lumipat si Papa Prince dito. Di ko lang alam kung anong exact na... pizza ako nag-ere no? Pero ngayon magmo 1 year na si Papa Prince, so I hope na magtagal pa ako dito sa ating himpilan. Depende yan sa ano, depende yan sa management. Kasi may mga ano, may mga management na mga ano, mga sobrang strict talaga. Halos awakan ka na lang sa liig. Dito lang, buti lang dito sa Radyo Bandera. Kumbaga iba talaga. Oo, mga kabandera. Although parang tropa-tropa lang, pero ikaw mismo nga empleyado, magre-respetar gihapon sa nakakahitaa sa imo, 'di ba? Ganun lang. Dapat ganun din kayo sa trabaho ninyo. Hindi porkit na ano kayo, halimbawa magaling kayo, sobrang galing niyo sa trabaho, dere pwedeng wala ka na respeto. Kasi kumbaga ano yung pagiging magaling mo, wala kang respeto sa katrabaho mo, 'di ba? Mga kabandera. Bangin maupaan, magpabagsak sa imo, magpatumba sa imo. Dapat kung ano man ani mo nang ngadtuan sa imo kinabuhi, maging humble kita. Dapat kung may man mga pumupuri sa imo, maging humble lagi hapon kita. Si Papa Prince, marami mga pumupuri sa programa natin. Kaya nga magiging humble lang tayo. Huwag tayong masyadong papansin, 'di ba? Yung iba nga, wala pang napapatunayan, pero ang taas-taas na ng ano, taas-taas na ng ulo. Ang laki-laki na ng ulo. Yung iba nga, matatagal na sa industriyang ito. Pero hindi pa rin nagbabago. Diba? May mga kabandera, may mga ano pa rin na mapanirang na, ano, alam mo na, mapanirang puri, puri ba yan? Mapanirang puri kasi hindi pinupuri. Oo, mga kabandera, pag-inggit, ano dapat, pikit. Kaya kung di rin man gaya niyo Malabuan ang ginihimo sa iba, magpursigi ka mo nga Malabuan niyo, malagpasan pa ang iyo ginkikinoan, gininilabutan. Bagot pa nga ni, pagkaan sa iyong atraw anda sa iyong company, nagtatrabaho si Maupay, dapat ka mo man magtrabaho lat ka mo si Maupay. No need na nasiraan sa ibang mga tao. Diba mga kabandera? O kala mo naman ang ganda-ganda ng mga ay. Kala naman mga bonggalicious. Oo, kasi ano mo, maraming mga dumadating sa amin na mga ano, merong mga alam mo na mga kabandera, kumbaga may mga nagpapabagsak dito sa aming himpilan. Oo, ika nga sabi nila, pag hindi matapatan, pinababagsak. Pero ika nga sabi ko nga mga kabandera, maging humble lang tayo. Kumbaga, huwag na tayong manira. Kung lalong-lalo na kung wala namang ginagawa sa inyo yung company, di ba? Mga kabandera. Oo, kasi ito wala yung mga kalaban lang namin dito. Oo, kung ano-ano yung mga sinasabi eh. Sabi niya, anong apelyido niya? Hindi kasi siya lumalabas sa YouTube ko eh. Hindi ko alam, basta alam ko lang Sunny. Oo, pero tatanong ko na lang bukas sa aking manager ko anong apelyido ni Mana Sunny. Pero wala, ang pangakalam ko wala siyang YouTube channel. Maga nagkukumpus-kumpus lang talaga sila. Yan ang pagkakaalam ni Papa Prince. Anyways, tungod kayo wala na makita oras mga kasangkayan ko sa hanginan. Maraming mapapaindak talaga Papa Prince, sabi ni Jana si Oo. Maga makakakuha ang kagod. Mapapachatcha kagod talaga. Anyways, maraming salamat. Sa lahat po nagtumutok sa atin po sa loob po ng 2 oras. Simula kaninang alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Malito pong napakinggan ninyo si Papa Prince po. Papa muna, Prince si Pipa. Magkarinigan ulit tayo bukas. Same time, same frequency, same station. Same DJ gihapon, same program. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmambas. Radyo, i-Bandera mo. Bye-bye!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang